0: *441#. *441#. *441#. Akolenjin kongu kamet. Akosegen ale ye. Eye, eye. Gekas nekile Joyce. Joyce. Joyce. Number 908 Musho. Joyce. Chase, Chase, chamge. Yamune, mami. Ano you? Kringe tu na lama kringe tu. Iya gay titang gurana nui Chase. Nama gak pangang ane gak. Nama gak
1: ajen naga apa sahaja konget.
0: Paisias?
1: Paisias naga mii.
0: Wegu, wegu.
1: Wegu.
0: He, mati mu Chase.
1: Manun.
0: Aki? Paisie no Joyce ana ruwe.
1: Paisie
0: ne. Paisie ne. Gole ni gole ko paisie ne ana goru.
1: Es maruwe.
0: Maruwe ne.
1: Maruwe.
0: Ara kai u yosta no ko ngete ni ne in ko na panga nga ikose waletis.
1: Ni waleta ni.
0: Aki. Ni bugi ago meme.
1: Si.
0: Cho magunye kunagile ba mugu.
1: Es magunye. Magunye tu ketabu.
0: Tuke sabtoze?
1: Si.
0: Hee, buwa. Namu wa onayi, nina lena kuwa paisa nyeno la tuku lai.
1: Paisa.
0: He?
1: Paisa de.
0: Ake, ikera nye style isa chwa nanye?
1: Hey.
0: Yo chuko paisa so na anyo kwa kwe kwa la buwa. Ah, magi, hee, manyo tamo ita yano. He? Nge lama che hii choisu, nge lama kukuja bikura kule. Kama ke ngolole michecho. Kenga sege lele, ngele gutkoma kibwa chiko sinye gele oche ke kubois poisye, koyo chiko ya ikasi ni ginyo chini ye, situ ngoma

Ngeke ngamakabisakele ngathi be ngaliona tanoba yasho mesia kota nye ngigone kabisa singeta kota nye ile ngathi ngaliona tanoba yasho mesia ngeso manje kota nye cita naga barone kabisa nga kaso ko saku bitngo inaga jori de nat kungi ta kabisa ngi gufu ago sikim na tet natane nege kabisa ago mandak pai bai siet ale jin ngathi ngaliona tanoba ga mutwa indet ngeso manje kota nye jeb jose na jame vetina kabisa ago lelekta vetina tokul ago labat kabisa ago saro limba ga nisa koker ge itakna po yo na tam namata jame kwai bai siet ngat kangora ko gimo jinga leju kut mesin kili jingu me gil ge ko makyami ko ya tokut mesin mi tenga tibin dana tan ba ga mutwan keso manje ko takna ji namata jame bi gala kele cham ji tap ko ku ngwe le cham tai ge ko na tan gara kut mesin mp tu shik tul ji tap ri tap kalin jina lejine gi tonget ka go ech as ko bita ge mande ge ai bai shone ko bit ki gil ge ko bita ge ger ge le ko nyor maga tiat tan ba ge le betut ku eng saute ge cha tak jingwa ko mesin eng gasarta ge tul ge le mo neirani ami to ge kyak kyak ba tul agi nyoji ga tije ge tilel we ku ge nyojini gat aku tagi je kuno tagi negara rangut miseng na to ko sahet na tanagim ko sirja ka tolji tabri tab kalenjin na lene ne ngui tokole lemite engaro ne dadar be tabani hungi ngiche asko be te ke be breka je tirchin je gaye bai shonik chigi ga na te ke lemite ke be berenda akwe ka gut miseng ke jubjine ke petu tab karon o beganisa inye ti mande enke guni bangane enke guni bandangu ni baganisa kaine ile nene ke magene ni nganisa unge gubi kut mesin ke tinda responsibility nge gubi kut mesin chama sai ta katul gi bua twi ki bua tun gi bua tun ile ki choko ka ka utie ka utie ngap ko ka utie ni gi utie ko ngap ke ko churchin ji ta ka basa kwae go ngen ole angalin gi gena gele obvious ka ta utie lakini ni ba mana ko ne ba ke bua je tukuleng ba genge gi gi mi ke ai ba isionik ke gir gele ka yegi mege ne ba kasi sie kyot je terter je ne jengol im bagur ko te kyok je ne got mesen ke bala go kyok en sai ta tul ya te benengi ko me ji itinye mu ni ta got mesen ko ki ta ka tul na ta ng makini ge ji ta priya da kalen jin na le jene ngenge che ka go ech ngenge che ka go ech ngenge mande ge ba isionik da ge ga sak samaga ing ga go batang sai ta mana ngenge na ta ba subu ina ba pe tu tabrane ke tsi na ta ba ta jafam ne baras tong ngi tegen garan senata no ba Nairobi ki ba tu ngat kang gora gele gimi tengi chobnu ga kursa chat chat ter e ba gora le gimi teng online en www.touchfm.co.ke ki ba britan ba Facebook ye mi te en touchfm.co.ke ngat ka goje ji da brita kwalen jin nge mande to gulga ba isionik en petu tabane on ge ba gigil ge on ge ba ga gi ta ga tul na to ne ne gara ran gut misan asi go bit ko tare te ga mutu indet age gula go ki en tai ni en sai taga tu na wek sedi matia akte tu tena tanaba setu komala kiburna tu mana ramli tingkat absoin pangket kena batam naksit bana

0: soko hasingwit keta star prenda prenda prenda kitur 0712 742 kawe chige gatliga check taman nota ne galdiga tit no bobi kibigi ten yone togi agonyo rugura bishak samongi na isivu entayon metwa ege tago miti gatisha ketan kimite soko kibeten sabesonik kibeten sabesonik
1: goose jamge jamge goose
0: jamge
1: nando une ngaliota mukyawe families kibobe lok yo agosu kyanye sute dama amma mutyo no mese amma leki yanga go bay ngale ke ucho komo maje blame nji kala sviti je blame ne minister na education amma cha amma le god committee cs that the best ko cs ni boro kamba chito ne matinye ngal je cha chito ne gazi ni ne chito nimata supporte ngal je cha komi gumye ngobi taksuden no bwana bus kwa suden gumogi ne gi blane ne kogi ne ngale chompa ma macha mwa mutte kora esi kite ni gobe sabenyi ne noret agi sochi agenge ne dogo mi hospital ko subke anya sute ni gonyore barabara agi che male family ze babi chota agi che mutte Nebu je Bruce. Nge mwana le chon. Chombo mat. Kumagine. Magine gele. Pitu ndono. Ot konu mami sotimet. Kumucho gobel kandolit. Mucho gotil kase ta gobel ko. Laini gine gimache gitchige. Somcho runo kyoge. Onge baadun speculation. Nale chegi ndai onon. Age mwana gitchige le mucho. Magitigi soma management of all the schools kusup tukuk chegi mwa ministry kipitu ni kwa yeri buwana Bruce ni kwa maiko wa ima ngidogo agane kwa mulango ishe kika kiker tika baro korwa ilo kwa mandaye ni oto kwa gera kwa maiko wa ima ngidogo na oto ni kwa kie mwa ene kile lingi chumutio mutio age macha kitigi soma lagok chigo ngikyochi counseling amun lagok chongo mingi eche laini koger tuku che muche goi mate sabo no tuak tukul so maji gani counseling log age le log mami gala ngo ek zugu no chone koso masawa gogilge kotesta zuli no ambo tumisi gomye ata waiswe Bruce ambo kiniji tukul meduna mye kongwe bwana Bruce kote tuye garo kongwe misis
0: ngwe missing Charlie Sarab sang le body gir yes
2: samke charrenya
0: samke
2: wala nat chand sang e le murad gir ho pe tar na chuk tu se na na le lembo le gora e le chang go de ro no kwa a ko a cha de chan e bru se mama te le wala na le mur ko men ana wala na le kamba kanda ko minister ne tarakta kaza ko chongo achal kero kitana na ngo le mole ni gari na ngo kitana ni ngo ko ko bu tengur ga ko kanda ara so ir tonga nona ton o ma ya tu me kara ana a ti ke mate na tu mo gi bris ko te terizia ana na ngo ke de tre ta ko ren ko ono ga mo ko tu me Ano yana itulay ka na po, ito na kong kachale. Kachale, sabi ka, ito magituro ka. Ito na kito po na. Kura na nga, nabro yung spek, kaya tarlo wali, siya. O, wala yan nang tiyan, nakararang ka rin dahi. Ito na ka, kaya kasa, tiyan mo, wala mo yung dali. Kaya na tiyan mo, sumi adala na yun. Ito na rin kita kaya sa uribe mo, sumi wa. Ito pa nyan daga sa kita kaya sa uribe. Ako ko nang kaliya. Ang doon siya, muro ati sirkon, sa nasa Aliri abangata mwezenya dola lai. Na iya ndi nabandiri nane, kutigondi abangata, kutigondi gamao. Tona mwezenya dola lai, iyo kwa inyika ndet, nabandiri rime na mura digiri kwa nizitwa nisa. Kwa ngoi bruste, kwa nizara asa, na mura digiri hoke tar na hizuma.
0: Kwa ngoi misi, Kenya, en krengate Kenya?
3: Chamke, chamke bruste.
0: Chamke.
3: Ya mune.
0: Chomeke.
3: Ya, aja mga yan na

0: Albi pikipiki kabisa kusabe nene. Boda boda unaanza nayo biashara. Ingele matile ticket. Kerchi tane tile, for example. Kerbiki ya tile ticket. 0720 koleti 613 kikwal data hehe 0700 koleti 586 amenunua mbuzi ako tono neni yota mwa atelechi ticket star 274 hash to get number 4 raisi kumitabu manye kanye iko shida mitabu mahali na natilo star 274 hash please wait please wait Waiye matile njanga gona meta abu mapema Koto mwago tkeliane Acha agokwe Star 274 hash To get number Number 4 Siko sawa Kidogo tu kidogo tu kidogo tu Amuni nile mamite nako Kasa nyamua Soko iko sawa Iko sawa iko sawa baka mwisho Kimwa chechoro unu kieto mga ikualisi Sumo Star 274 hash to get number 4. Hey, hey. Kwaange nane alemita abu negetinye. Hakuna shida hata moja. Mami tabu wako tkitene mitene ndonyo. Mami bigitochi alisye. Apo ndio shida iko. To get number 4. Pikipiki isek somo. Iya le pikipiki. Nebo silingeli buisek poko la genge. Keguye. Nebo 160,000. Ki ya agun 160,000 eh? Anangege tu mbikibiki mpaka nyumbani. Iya mwani inyege kaiga ine. Kege tu mbikibiki anangi ya agun 160,000. Asibe yaljige. Egeri, magele gi ya agun esenye iyam. Ibe yaljige. Eda gi ya agun boda boda ibe yaljige. Anangi ingi ya agun 160,000 ibe yaljige boda boda. Anangi al boda boda agege tu mpaka nyumbani. Pike change kupreforeni amune logistics. Aktuku kechangule ninjita o ya kwan pesa. Muno ata ninye. Lenjitu gule ya kwan pesa. Deti nye na bas. Namsi moit star 274 hash agi wetu geta number aji chaga kwe. Tugeta number 4. Mita mbigibigi isek aji chabikyo. Mita mbigibigi isek somogu. Boda boda aga tukul kubo 160,000. Ibi tu chita kitio ago bengalekecha. Boda boda aga tukul kubo silingata. 160 pole. 160,000 nji tukul. Nange na msimu iniganye amunu ikasi. Inge no, wacha tu tushike simu. Nange na msimu inika amunga age beti. Star 274 age chel hash. Agi wetu geta number 4. Kitare gena mesimu inicho. Nige mua wet piki angotko mibi kana mamibi. Kena imani negitinye. Tujue kama tuko sawa ama tuko na shida. Mauna ota ninye. Ichile star 274 age chel hash. Agi wetu geta number 4. Mita mbigipiki isye chepo 160,000 enji. Star 0722 agoleti 957 pongezi sana 0722 agoleti 957 kwanza huyu ni mama kiguren Debora Debora Debora ana Debora o mama huyu ni mama 0722 agoleti 957 Debora Koech pongezi sana olinde netai Nebo boda boda, ni mama anaitwa Debora Koech. Pongezi Debora Koech, konge pikipiki isi kayangu, ingenis pikipiki. Pikipiki masema asinye. Pikipiki mzima, manegito anguwen, pikipiki nego tukul. Ichile star 274, agi ichil hash, agi wetu geta nambata. Unaenda kwa duka namba ine. Star 274 hash, agi wetu geta number 4, enore nota ni mnyetacha fumelon.
1: Halo,
0: yo.
1: Tamaga?
0: Ni kopo wa ya munenye.
1: Tamaga na rabe.
0: Ne tamga ge gere bena dara ko ra munon lambo chep kochu.
1: Tamaga chep kochu la bisa ge tambo na na ko wile nyol ndaw ko ru jo.
0: U na ta nenne.
1: Agere lambo anu to ki la bisa.
0: Ah ba ga muisho.
1: Aga muisho.
0: Okay.
1: Tamaga lambo na rabe.
0: Bi mi cho ndele na ola.
1: Magitinya ngalyo na ge chege ne lyep chep kochu ki bai bai.
0: Tongo tongo ne baman.
1: Ganget di joi. Maka buka ipo la nyanga le jong ko la wo chebe.
0: Iu na ta nimma.
1: De goi gara gene no ga bisa.
0: Imma nimma nimma.
1: Ko ganget mele sine ba ju ge jan ko si din lo sun ga le jong ko nye.
0: Gong goi no.
1: A ga le ga bu ko ye chabe en ga le ga bu pese.
0: Imma.
1: A gi inde ma gi ni je chong gi mo te gi mi se ma.
0: Ki mi se ma tu no to.
1: A si ko bi ko ri ba gla gara.

Aya sait corona la patu kasane ni to mede ke sek somu ke ker doge tan batu igil ke che ke tulu ka inyo iwe ken ba ai nga sobi tin isi kinyor 40000 marambili amu agere kabisa le na mami te jin nyone yani ka so ambing mut lakini mami yango takenge na ka konyo status 74 age number 2 imekosekana imekuwa ngumu anantoa melanje roga ka so ambing tongona le ya ga ta wa ma go no go ek pi kabisa asuka bit konyor chike rabinik status 74 age number 2 igel le takoto matu gala ke jamje ke aling yo to gyo got koit ke nyoru sosa iya soko sosa ki tongon ko nekia mise tukuk chaka ke aling sogon so ameje ki chapche bin gi mi yo ago to minyo sogon ni nyo ki tongon sai ke konin 40000 status 74 age number 2 number 2 ko dimeje 40000 chaku clean money yani jamote mu mupche hakchi chegi agun direct ko basi mengungu ni ko timaje Dega se koso mok chokangin goi tak 35 keger mame chogo ile jine ken da ga we nyen da ga lia mame chogo ilo ten dar status 74 ash number 2 status 74 ash

Hey, kakwa meko pek sai tako toma jita agenge sa nyor chano jita inye man. Kakwa acheng so jita no gajini rapine jo kove tuhale sa jeng jano. Inye ni mita pandap radio no agini ni nyo gitungan. Mutu moja pek aga mesali ya apa ya ni kongi jita agenge gitungan ni nakong nyate. Asa kove tki gaji 40,000. Jijo tak inye gitungan akanam deji taka giti aga 40,000 ni jo gaji bik taman. So where are you please? Kam so kon. Status 74 ash number 2. Status 74 ash number 2 kasare ni mami teji na gawa telangot konyo. Yani chita kenge no gachol kabisa. No gachol ro gawa ita tese ke soga me jege be kita ke se ge be tanungun. Si ge be tanungun ko tum ko be ti jota ke man konyo. Ki be ti ya no ko ma be ti jota. Ro chita kenge ne ke tungon i yan ke agyo status 74 ash number number gape number iye we number number 2 ki muito in hey chotoreño aya good ka gani kon koi misiko koi iye ka chalni ta ki ka chalni ta ingini le na ki na mi ko ta komisha bi ko rom na angina le ka ta ro mi she nguni onge ba nyun na tar jitul ko mi she onge ba number 4 go na ko 160,000 ki ko jibi ko nga ka tul 160,000 bonus ko mi ta no so ame jibi ki ko jin mi ta no ka ki ndang yu 500 ke me jibi 20 ki ko jin 500 ara gara ka 20 kase yani ki ko jibi 2500 ije ke kitungo the first 20 Tatu 74 ash number 4 bonus 500 imagine 500 imagine number 4 meju de joto ago inginyor 500 igeni 160,000 siri ne ngungi nyokone inyo sokoni agigere le kenyo sokoni agigetyo ngote mujo ngote tritike tishoka eng somoge kemoge gonin bonus yani 500 mara 3 go 1500 status 74 ash number 4 kimi number 4 ngune kasani Give me the number angwan. Ako wendi notok. Ako itagi kay Shakarta mangmu. Ngoit 45 keger yotok. Ngoit 45 keger yotok. Ngone mameje keger chesa. Ngone tayo ko ingyan sogoni. Mameje na ko ingyan. Magigas chi ka mwale ngko tep tabi kami tuwa ke ngyo ke ke ba sogoni koro. Onge jeng tungki lo yotik nyo. Denyo rumiata no maka atarati ni ati ikin 160,000. Iro labatu. Ako nagrabi ni cha jangka bisa 160,000 jiba bota. Angun kami macam pota-pota, kau ingat nyoru 160,000 ni kau mata arit. Status 74 ash, iya maikas cik orang, maikas cik, iya tu manyun kau buat pixel kau ni, tu makapai semang nala kau amlan jago bano, ira, obuah sokon ni, status 74 ash, tu makapai tangko cita ageng ke buana, naga kau ingat sokon ni, aku nama tu tamu aja pegi ageng, saliai ni mac, dapatnya ni ni, segila rapi ni kita jugi wek tamano, maya ni, aku kanya liain, Status 74 ash number 4 Ago migo mia nyun makere shida ya tu lamu inafanya kazi vizuri lakini sasa nguni manga na lagalia mabwani bi Status 74 ash number number 4 oroni jitanetai jitanetai go negure jen ne kago nyorjike jen 500 jajege oroni paulo paulo 500 jajege so to mabik tamanu kata Tuma bikta manu aksesit kagoba miatanu ko itibi ko en tuma bikta manu aksesit iroga sare ni ijep chep status 74 ash number 4 yani ame jeji to ko ligeri le kecho tu yara gara status 74 ash number 2 kale status 74 ash number 4 kega se miatanu tuma bikta manu aksesit status 74 ash number 4

Aiyah, sabi sana gina wale lopati kasarta kapeleta ke. Wale chwa nige leke psil chogete. Wale chwa mitendale. Wale chwa gana isi, wale uye gitonshi wana isi rinonwe. Wale gitenshi mwa wanga, lage birita ama pepsi njena. Lage ingota ka haki chana. Lage birita wane. Kitepche nengwa msi njena. Makile imbu nyota mingu wandao. Giro mingu metenjita kushi imete. Onda agena kora ile nisi kwanke kwanda kungo shi yon. Ji birjore to. Ngenile kina mama na ngome ko ngi so tesa ne. Oya ngi ngune ka besa ki birdarte te na ka besa ya uchunguzi ne. Igu DCI ne ka besa on. Ana ni guje gile ne sai so. Agi nai ne ka besa ni bare ne sai sana ne nai so. Ipi mane ne lu wonu ne ga wigi ne. Ile kanyaga. So ko ngwani te ne ne to matini ba su kwa me mugule. Chitanaga itil tiketinon, ameche iboishi baroinda age, isekchi, anan igeti itil tikete, not again meet number 5, neka gisir gitiongon, imagine, tiket neka gisir nega besa gole, PA system, ago not again basilingi seki chotage, 175,000, ameche iboishi baroinda chita, netoma itil tikete, agi isekchi, anan igeti itil tikete, not again meet number 5, Ichile gitiongon star 274 ash agitil tiketinon agonda agitil tikete kumagilechin congratulation inaile chamdat isekchi anan igeti itil tikete

Aye, sabi sana yung mga sige tiyungan kaya kasi kiling ano tignan mite inem. Eno rito no tignan mga good music. Mangan kitiyungan ale inyo nin oyewe PA system ero. Ero ame chayang gune ne no tale ame chichita chita kitiyungan ka itil tigatem. Pichon ka kwa til tigatem. Ame chi isek ki til tigatem non safari ita gengo. One tay kitiyungo ting kutkoy chita nengi nilaga itil tigatem non ne mite number 5. Ame chi igit kitiyungan kwa nil agenge. Mati siriyot agen. Kitiyun kitiyungan kwa nil agenge. Kutkoy agenge en big chika kwa til tigatem not agen number 5. Til kitiyo kwa nil agenge. Kwa chita nga to may til tigatem non. Itilang kutagi nye kitiyo. Yani kutkugiyo teriti ako to may til tigatem non mi number 5. Til kitiyungan one touch. Ingo til kitiyungan jitu ul sabari tagenge. Kaya na ina kapisa nga ilungo no tagi nyo lishe. Ini nguni. Til kitiyo kwa nil agenge. Chili Star 274 Aisha. Agi til tigati no tigati meter number 5. No tigati PA system. Gale naroko magoita gika aige. Amechi til gitiyo one touch. Karagen gise kini anangoge itu. Til gitiyo ngon sabarit agenge. Chili Star 274 Aisha. Agi til tigati sabarit agenge. Lili, nko yam nota. Nota non agenge non gitiyo. Lili koko tile neta. Amechi chill get you on Jitu Gulu Star 274 Ashem. Agi til ticket the note again meet number 5. Agi til get you on Konil agenge. Matile jita nengo ta seki Tilin ye get you on agenge get you one touch in get you. Kergen gut ko ga itile anangogi itu imaje itil na tai. Na bas ne meet get you on go itil ko chi Konil agenge. Agi le chi chita congratulations. Ken agi le ngono to gine le chi congratulations. Ira megeti lili. Wo ne meje jab chebe bage. Awo defan is nega itil get getil na ta won ko last getil ni on na tai. On masi matita isekchi. Ame chi chita ne ngene le to my til get ne meet number 5. Ame chi til get Konil agenge ko chita no to gine ga go tili. Isekchi anan igeti getina lo gine getin get yongon one touch. Ago ya meo togen. Ichile gitiongon Star 274 Aisha. Age til tiget. O dinye de taifin ange til lage goni po nase. Kago ya meo togen e matita isekchi. Ame chi gani ina kapisa kutkele jijita age congratulations. Ichile gitiongon jita Star 274 Aisha. Age til tiget no togen e mite number 5. Inge lego roge le nenye.

0: Right, they go sing oing a taj basi jovri. Me thinking ka mai bai tuka bisa rap dere re lebane ka bisa. Hey. Imagine tigiti number 5. Yo na taj basi jovri ag Mr. Brother enu le bi studio. Asige de sag tu not ne ba. Yes, got you ne tab ke. Ele ka brita ke ti to. Sinyoke tebene basi jovri gele. Ani tu kan je tinye yanga go juale ni. Yo ji dip down go na. Ngapa na kopa ko tiem jito ibere gas ko nyu ko nyu a ko ko ko nyu ko nyu ko na ki tuko sto ende ne gino tenu ko mami character ne ko mami tin ni hanga ko juale no ko ipo non diga bleta ke pore te le ko le brata pap once eh ko wala jito ko nyu ko dip don ko rei ni on tas ni geris gara ngap tu ju maje gara ngoit kara ko maje su ko len jito arai arai ke pa na nge gara ipo arti ko le miu igase brata le na brata
1: Bole ugi puro gara ule tinye.
0: Uge mimi janu.
1: Ai mimi janu, oh my ya.
0: Alright, kali mimi janu. Oh, leji kitu kosto nini in tunuko star 274 aje. Kalenji ni mbi John 200. Kwanyu urchika age tukul 7500. Kase nyinu ni yono toje basi jovri. Tu ingi tigiti number 4 ile. Tu mago tilji kabisa. Tu mago tilji tigiti number 4 kabisa kitu kosto nini. Ogo gilenji 116. In 160. Osome kora kuhunde gano. Mama jogo ibi jita nge 160. Ama jevi kitu kosto nini jiji 200. Kunjur chige 6,000. 500 Kogilenjin Boda Nibo 160,000 Kasenji tenoto ni mitinyon Koso manegi tugoli Intigiti number 4 Intigiti number 4 Agine ilimbia nuntu mago tiljiga bisa Yijutu tigiti se gug Ina ilegituge Augusto indoni Ina ilegituge nyoni ile Weni number 1 Oginyurjige 6,000 500 Kaseng itu kostu nene Nitong nebo star 274 Aje Tigiti number 4 In tigiti number 4 Kelenji mboda nebo 160,000 Lagini itu kostu nene Kola ne big jiji 200 Age tulgi goine wana 6,200 Yono toje basa juvriye ninguni kasa mwaunene vizuri sana. Testai til tigiti si chongo babara kituge. Tigiti si chongo tu kosto nini kwa chukugin mwa jitage. Tigiti number 4 au kichenge big 200 jetagi tuge. Chome kwenye til tigiti number 4 nita nipo star 274 aje. Tigiti number 4 itilane ninguni enore notanikararan majataj basa juvriye.

0: chang en yu kora kityo kostenene matin keger chi sang Meru kometindoi M confirm til digiti number 1 yoto kumteremko abaji age tugul nitang nebo star 274 ash digiti number 1 en digiti number 1 kityo kostenene we are not nebo 3000 we are not nebo 3000 nitang nebo star 274 ash tigiti number 1 kitu kostenene matiki gerji sang nitang nebo star 274 ash tigiti number 1 3000 kuchu get anyone matiki gerji sang nitang nebo star 274 ash tigiti number 1 Isaiah karibu
1: ya muna harap karir
0: ki bye bye ngip tayat
1: igat ambal ta juri
0: kitos
1: mwana na ya jumatino to magabela jigoro men ale ai sinit kor kotukor ke gasge tugul
0: mhm
1: gamu pa mana to jitanu ngwa ya ratere igat ambal ta juri
2: kitos jo di kanza
1: kitos te chen sae
0: mhm
1: anne wi mamina dion kongo ibal ta juri
2: kongo
1: kan musa iya kanne za ko mau jeba siyaza
0: mhm
1: jeba siyaza ko toritina zo ngalala ni ko jeba kanne za ki che ko toritina o mama gena gele ko toriti ko ngongo imizi aina te gu no en pata jo vri ko ngongo imizi
2: ko ngongo
0: all right Mr. Speaker ibo
3: shalom shalom prada apasta chodri ak prada ak terer
0: Leon speak
2: shalom karibu
3: Leon gaza jodi
2: ammi gaza waiga torgi
3: eh ongi maiga bai tore wala waiga aze tu ma
2: awre ma Leon ne torzu
3: chira nimman we era para rine ni na patun eje onge ingi zae tu ba nu gawire ngi tindo
0: matungi na mejingo riet
3: Yo goro muy gabaga inga ni legi kasan gabaga gome tiye te o mo bi legi tiye ni da da te.
2: Agi te ni le bai. Speak.
3: Yo.
2: Agi te ni le ngati mwalyo de ba sha mesia.
3: Ingo ngati li te we mi lo ko je lo na sugu lu je go goro mi to nge sa we ma ni.
2: Iman.
3: Ongi zo ju lo tu gabasa ko ko sugu lu.
2: Mm.
3: Aje ugoro mngule zikwesho le mi gomego sa pronto ne na jini sa age amwa ni mante ne ga ne buchinna no nge ko ba mukto ende kamza go ga na ge du tulu
2: o ngo you speak
0: ke gangai gangai gangai gangai
3: un tan cham ge jara tere ko liondo ni ibu ba sa chobre abram
0: ma ke gai chita mga ni nesli
4: ya muna ra perera kwa sajo buri akurata
2: iwe ba iwe chita mugenyu
4: abaka gabsa wopati basa mibe ara i chobiri
2: mibe limo mewe
4: mewe ke ldet kibresi
2: iwa tu ano bi chomi kibresi kiptu no che banyin ulantu lulono lo magmen
4: kwopati gigitu ya gabsa gadi last saturday week no iwe jagine gadi so libo agiye disho gura lekelo ogiyati basta gaino ara
2: Ato wache kapsa kakati yel.
4: Ako baka kwa nagi alon, iya ala si chui ni ore tijo ne.
2: Kwa jamta ya ato a nga baka nisa nyo.
4: Itakat kapsa bu, kwa ka misik ba?
0: Yes.
4: Kwa ka te kake?
2: Kwa ngoy.
4: Kwa ki beru, iche abdewe kapsa para echo siri.
2: Kwa ngoy kapsa?
4: Puchi. Gigi lega kapsa gigi lega gigi le ne batu niño ne mga ni amaran ne sa ane se ne mitna pa basta ga ine yo
2: karibu karibu kapsa
4: kogu kapsa puche gala le gala kapsa inge ni to re chi ju ge gu ju bi ga bi me ke na ge le ni chi jo
2: eh
4: ha kale gi ne goita uta apta mati gona ne bagata
2: iman mati gona ne bagata ne goita ne uta apta
4: e uno tan brat uno ta ju
0: Kengay
4: Kubuy mo atinya ngal Kubuy mizi Isa sila la pure mga nyongoy
0: All right kita ring to big and big smokes